Oh, nino taki. Taki ka nga riko na pua. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Yuhu mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere kaka me ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita taki nga riko na pua. Nino taki.

Oh, kuyana ni tiretik. Seski a pato ka u yeki si teheb. Mamani pe pretome ku kika punu ehikan. Kahka mi kesu enamoku.

wa ne si ki hatu e ka kini nakamona ku ne se ski mayu e ku kuita sitte he ku yo kone taipena ki ka puno e kani vahte.